0: Engkai, kanya be magra anyeng se yere nyo.
1: Engkai
0: kai ni. Mhm. Amoro di anda niaso, na na repi nya, na na repi ekire.
1: Mhm.
0: Na na repi be hekra mat.
1: Mhm.
0: Kanyo riba o, yesu age si ay orile probi hereno ndo ya uru.
1: Mhm.
0: Iru nyindo murage nyo. Na do si yero engkai ki nono.
1: Yes.
0: Mani ga nyaka ihara.
1: Mhm.
0: Mbarangi shibo, ni mani ga nyaka raish nyabo gin. Mbarangi ndari murara, ni mani ga nyaka raish nyi. Mbosa ndo rungo ndo ga stock ni kaja ne manege nyaka i harawa ego e jiaga ndo kene kirfa shedo gi ne ako minyana ndo shere nyo
1: onkai
0: i duara ntu muruye ya igira kai nganga ne naki ndo ngo kene ndo nguni a story ni asu ni asu ni asu ore rejo gi urarara na sai ne ki jabe kaji sani nyele keti ngore yankai ni rabungu mi hondo kana selik ngura ajo kai ego naja arabungu nejo ishe payo ne akon ba accident enyo ti aloyi amana ne awara episode ndokitin na gotari abu isdan ba kweli
1: aya
0: yaden jabai kweli no shibe bon la depression odo shi na naji ebunga ewa mu yeno on da munut ewa depression na wanjo ba na menyo ne mesidai no ran ya depression me sheba nejo ro la ngaida bere nejo nyanga na yuli kshiro ngai kinono ni shipayo ne akon ba accident enyo tialo ye ti neno le piasa na si yo ngai kinono ni ni na da ni shipa kino o ne agulo lunga le mera stress amyara nenda na agu ne sida ni ba ndo me suma ngere nono ndo mar ni yanga jisidai ndo me shiba ngi last day ndo ni nyaho mon azaro le gairo ngani amela sima ba ndo ni aso na yakonya ngadi le gairo ngani ndo si nyaho mon koni yo kidogo ashima na jengi ri vacation ri kidusa ni la yengi yanga kake yasu ni mi diara ngolong ni rumo ngi nyaho mo ri dirus ngi ti khage do kholid o da do she do ni yanga nyaa do ngol ri kidinde lo mo ri gaaw min di nye ar si bak noy am on the first place reju do nyi kwa sa mi nyangiri ha kai mo gir kidinde lo mo ri mi nyaa do age ngiri a do na sinan e ti ne ngiri we de onaja ne mesira ya mo odol ngal odol na bo gna mba na naporu amaye nan kai toltungani ourenyo
1: online to
0: kai na jolo ni munda na kanya masuri yan kai ma bere ko re ne gaja na yegu yan kai beir mugi na sarnga na yule sai yon kai gan
1: yes
0: ni mugi ar sai no na sai yon kai gan nis da num ba to sai din nan me ya ke sipa ki ne sida yule
1: yes
0: ndo da woran ko shegi no na faktur na ngam pokoto gi sida ya ga nyen do ne mesho ni sen gaja
1: ne sipa gin
0: Yo la jidotunga la ke renda. Kai ke laudina ja kanyu feta kangen ke jendo bonela wa ja kanyu kaja.
1: Kanyisho.
0: Merenda mere. Ah ah, ibere denka ji. Na nyedi nyaya u. Kai ke yirenda na nyangera. Nenyo lo munuti na. Nenyo ndo munoni. To ni ara ngai rimu tikiti. Na yirenda nyo.
1: Enyo pe.
0: Yan papa rende. Nda na ji meti nyo. Ni bol ro la ore ngiri na nya. Na mebiki kitungu. Na mebiki nyanya. Ngiya na ero rugiya ke. Yes. Na mebiki nye shimbi. Aru ba de. Mebiki nye shimbi. Mebiki ayo motu yan kare. Ni to kuro. Ni ta odi ni kaja.
1: Nenya.
0: Njiro shal gal. Na mebiki ko le. Olrun ke o. Na la gawr dan kana ni sho ore ngi fenya na majirani pokin. Ni shogule na ni shogule tinange bo yawo kule ki jange jame dam yawo kule na menye ke meraki
1: shori
0: besho shenye besha migu mona dwa ewa kya boso goni o mera kule nyo kele kwa ke bado kage woro lo pen no ko durungi ke jibu no wiliro bi fara jiso tengara ki mo gnyo
1: me
0: ok ma kule emenye nkiri ne me kaja Hizi yuko nita bunye nyo Nangolita nifiba dola joro saa ingine Nechero lukani yanka sida yu ling Kake penyo nero ndana duang Kyolo itakaru, you know Mera yana waji sida Ajo nasida Yani mea taraka Ashwili njida shara nirulo Kako ritangkara ki Tarashido sesin Penyo nitu minjwere na duang inu Natabiraki uling Iti yuko weji kidogo Nita bunye nyo Tanda ngasiye siligame na nyo
1: Siligame
0: Kaido ya tarpo nge Targe kanya rabungi ngori yola ituri yena menejo lolo rongo ri enyo fala ituri yena bana ebi lolo ko neja ninyela longa nayo nesta no bata yi nishipagani siya yungkai kinono ninyengkise ninyengkise yule siya.

0: kabisa kabisa adolita iba ina stadium lengo la iningoni tindol nyo station one ran duar by the way riviera duar na entoki etipat oleng oleng oleng sai ni ando na jen duara ah madiba na igwana koro adu lo sokoni yala iningoni na kuna sai na dama igira na podo ya tindolo ndeni kiti ejuma kapi
1: ni juma
0: yes kiti yango longe juma
1: yes
0: jeri sha nige na jorati lo sokoni ya uno wala iningoni toi Para dilo sa wali ninyi. May di ba na olo? Ay, analo.
2: Olase.
0: Oye.
2: Uwe na kaigin.
0: Subo oleng.
2: Ano nila isis?
1: Ew.
2: Uwe na kaigin.
1: Iba.
2: Uwe di ba na kaya kaya maya na kaya video buro maranga iwa.
1: Aha.
2: Ay, sida ya buro na kaya na kaya na ase.
1: Ase.
2: Uwe na sinyo to sa wali ligwa yu oleng.
1: Aha.
2: Uwe na sa wali lori bisin.
1: Aha.
2: I would do that.
3: Mayan FM Shabar Records.

Ikejile shao le shao tulo siguro na ingejugo lengo tuwe kaka nake nkote sayo na tulo soiti Jona ke tayana itabeka nake yule gani ora tikita moro lusidi ya naposhi nake saisi ya rendama Yola juu it's a Friday vibes Leo atuna story mingi mziki kwa sana Yola kisi ya jorono shangolonge jumaa by the way Atuna mambo mingi but in the meantime Agarajo karibu sana nagaroka ipogira itina county ya Narok ipina bom point ina gana rana abishana county ya Kajado 100.6 kwa redo samburlang nikijuru nake poleni olengi tangara gana ake na rasagina na gantai tangkolong airpile long tangkara gana gengishu na tanguroki kaya dolda na giri kura ngajo giri tashe kabisa na gilu nure hae kashifu na ge na nabasho na kias tuna alo na ge olosho na gantashu ante kabisa kiti tenebopi kigira na gajo poleni sana ni giri kashifu nyueleng na ge na kiasine na rasa deteini akawari janija kule cha muslang lemparingo agira jo ipina bom point na gana rana abisha nitumi yoka lakipia agira naga lakipia 100.5 ni nyana agitumi yoka itabira kio lenga agira jo karibu sana nagira mkwa ipogira wapi wewe unatupato kuwa wapi kakwa nagigiri tijungu nage mwiri ya mwari tenebo chato nage round one sila by papa masai osingilo nago agira naga jingu tine wina agare uyodo kaya pole pole kishukinyo nage darisharane miyadu bedaro lagwana le entertainment jungu nage chief menauru tuko ndani tuko site ni yola juntari na nage tikita momiet olapa nage liyeja olapa nage liyo udo olari longa lusunare otikita oile tada mwajo engolong efurahi day

0: Gavana ite county enaroko lari local sunero tikita monabisha na olomoni losho moduko ya kiri balunye te wangade na rosura majimoto etona ke hegira lari kukile nga jema hapo doko ya kira haikili kwa nisarikali bielo doko ya kira jenga kire siokino tolenga senjuro retengana ki ingishu na araraki metuwala te county ya Samburu elimuna ajomirasi mabu doko ya giranyo rai nabaye olomoni ya leba lunyesi ya nolariko kele nka jema ati ya lo ingishu na lusi mbiye na atharalobi sando polisi metuwala te county ya Samburu mairi ya mari maisho kunoroki olomoni kaji Samson olegewa
1: Mayan FM
0: orgio male ODM hote ngolon tenebo orgio male UDA tiatu uloshole Kenya na orgio mani hote ya tuwa serikali ya imo broadbeza orgio likuwa ya loibalu nye eno venyeri kuro orgio male ODM na ngevana ya county Homa Bay Gladys Wanga ya gira irote murua holadoru nati wade na rosura majimoto tenkang MCA Daniel Ole Kilerai elimuna ajoke ya lokio male ODM ngolon katukula enelimuna ajore kule kio mani hokira ya bolto uloshole Kenya arashulo greta manyo nare kiyo mani kutite kwa lenga leju nebo doku ya kereibo la atiatu ulo shom ima kelo mwoni elimu ajon hurelo kiyo mani po gira o gira angur serikali na nanjari kiyo mani o yoloi tiatu ulo shom
2: zile zingine ni vyama vya vijiji mtu anaenda kijiji yake anaweka watu wake wachache hapo anasema hiyo ni chama anaenda kijiji yake anaunganisha wachache anasema hiyo ni chama hata chama. Lakini vyama vya kitaifa ambavyo zinatoka kila mahali hapa Kenya ni chama cha ODM na chama cha UDA. Na leo tuko hapa kama chama cha ODM na tumeungana pamoja na ndugu zetu wa chama cha UDA. Nyinyi mmekubaliana na hiyo?
0: Lamon Hoibalunye na governor ye County Homa Bay yote na Gladys Wanga. Erodoba ye horobunge ile murobunge na rokuwens Gabriel Letongo yo oti enge sholori kale governor usile gile maendeleo tene bengi bele kanyara na rejoke la ya u ayake ltungana lina county tene poja gelo anor governor ile na county holari longa lusunyere hoti kita munabisha na orgili kwa inele balu nyo Letongo yo hekira irote murua hola doru nati wada enaro sura majimote limuna ajibale hajetungwa ijiru para kule na county enaro kwa governor Holland tutu tenkara jankiro nyana imaitie tenebolo sili sili tolari norongwa notulu soitie sili jena ilari konire lopara kuwa joke long haita bayangi sili galipo oken na gira imakiri na county tomba na ibirza heramadare oswam enkire more tenebo nasi nyankiro bila rorbari barani homeraba ikine enkigero to orba norosia itindoreke lerisio lomon kulong hoshe modu ya gira imaki urbungei oletongo yohoti engesholori kali le governor tengara kimba na ibirza osiligi le maendeleo
3: amwana ni ngajilu ndiro raru kule kai soj tengara kejo minyalana tengara kejo mibiru nyana tengara kejo menguda na eme kwana nora mweme ngai nora mekumuda na bo neta ane tukurutuwa ninche atotuwa jore nyora ringine meleja atotuwa jomiru jita rantakul atotuwa jitumuda na bo atotuwa jirara loo mituwa lo show le anda asa genji amwadi hapa anda eme kwa nungura siya diamu mwengoro ure nene nguna na bo longi chua lolonga ure nene nguna na bo longi orbusi moru ore ninguna na bo long azodu ajinya rarara kai tololuna amwadi aka ngolentai tata yuniki ngini ngibwana majimoto na rosra wo tinderi twa bengi bwana da na rosra na irodi ala bashara le ye yoli rokete na joge mbiru biru nyere ngari yesu uji mbiru biru nyere ngari no mongo edu biru nyere ngari orko ye ayina ja shole ngambo na iba dol monga sei ta shede ne na do la jore ngibwana ne gena sana la bayi anyaga lo majimoto na la irodi ala bashara le ye yo lo da rosero lo sero na joge mi ngore ntai tesiadi eshomolo shodoko ya kemwara ko lo shanda iseri ayina ja shena oshoki salut amwa do la jebore ni ora bene ke ta mani twa etito kya fa shiki samburu mburu
0: orobungei ole tongo yo era ngoro jena ke na rishara hilari ko ni MCA la wada ro sura majimoro yoro tena Daniel Ole Kilera yele muna jo nchere menyorar ma saibiza do yolari ko ni la nyor me na hele muna jaralie ajo gede de ma serikali hor governor i patri ko lendutu ajo mate mene lari ko ni tenkara gentu muna somo gi ajo mato luwa hena ngai na ranse tena luboto lo sho ore na ke yan jani balunye na lari ko ni ko lo mone jo ore no siligi lo sho tenkara ge maindele ayo nerejinga ngajibo gente na county enarogam
3: nalagingarin nezibogena ajimata asbi borindai.

0: Ngai, nebe jangai, ne bakisho sargeli no original. Na wiu wakengarai, ora sargeli no, ti akili, ta omali, ti ngeno, ti ngolon, ti mbirisi. Ure namba...
1: Miet.
0: Ndogo naji common patterns. Frequent issues including alcoholism, anger, divorce, financial blockages, and chronic illnesses. Common patterns. Yani, ure patterns, ne duono rikeririobo. Urkwa gobo. Ne wakara lwana urkwa gobo. Enka mo temuvine rimel ngani obonye kashi sibai ne go pattern ni na ngina amiro shengala ga ji ka pattern igira ribie ne jinje balaye usiri yoryo ne jole ganja jinge usiri adwa ne ga re patterns ga re patterns or mari ne ne lo killa ngang ne ne lo ngani odole shore ngomono ni ndo ayo lo patterns ne bungita ngang na ga jole na ba mo jiga nyanyo etie wi ne ba lo ngana te ngoro Neri gina jo kolopisai korbas na ni je rubokin ne ga yele munu aba gina jo ncha ga bai ni anda sai do me tu shugunya me uri ni je lawa no re yo loga ne ago pattern e ne jide no je to kolala na nga nesho en korara ga nyaga na shuku ne ago na pattern o sena mbe sai ne jite ni bu nga daga mbe sai ne nyamalu ne ago sibitali mo yariti na rish na kul na keja gende chakita na nginya getumi na kansa melaita nang moya na oshora ta melaita nang ne meja ganara keji gara mbaye ngarai kiti kero guya kera olonga nyote na go melaina na moya ritina goldor mari iringa ngite kuanzia kisasi ongwan mininge jigare kansa tenyo mana rumno olonga nyo bake ni jo bage no rogi ga baba ara kansa ni rogi liadon ti ato ishuri tino ngwani me naru soiti na no shibe ne tabar be ngoro ngwani ngai binafsi ore namba ile ndo na ji not fit inheriting tendency does not mean you lack the power to change your life's direction yani me manisha me ara yare ngolom pi kage ni gimiti gina le deget me fetino you are working hard in your geta itibaka bidi bogen iturura gawari wa dama kake jengi boret ne me bike ne me yonaitore niki mitiki agira saa niki mitiki ngoro mali na ku facts ne na boss ba na balati alo il degeta anjere me ma imi gol yu gol nirangen nisu me rabirake niara mbala niara connections niara network niara destiny help us kage jiro no deget minte meta nako mba na bomba na nana ipo sasaitin all together nako it's not about your fate it's not about you me ye all deget oirodeta na na be minta bera bi nyok be minta bera ngare nono ndogi ne me fate nye they work hard but they never succeed na ndoi woko na ndoi wese ayo ndoi weya na teni nyore ngara yuno tabasha degata amuno na nasa bana shore za bana ibarta degata the number 7 fact number 7 spiritual freedom faith traditions teach that personal faith and spiritual redemption can sever those inherited chains ya kidem ningori wangai severe na nati ningori wangai ningori ngomono na gagela kagela kai kero duanga ngite na lola sinaka pa ndo wenye ne jo lona ka nisa ni belegenya pi ne ko ne pok ne ko ngasa no na jo kai de ko na bero bua ko lorunga na ran njo go lala ngiyo ba ba ndale ba e buana ka rezishu ne woni ngito si efi baya amara mare ya vele la baba li ne oman ko le ndai na ishanda ananya ka kero giro di ndai ra njaga te sala ngindai amu ngoru duankai negl njor berede negl ol deget nago ore sebara meete ol deget ngomono ke ure ngomono leng nago tani nyor ra ngai ni ngoro ngomono negl lo deget ni shu ol ngangelino ka ke silu dol ngana o ora ka sizila lesa naga binya go sina shu gogno kanyo meribiro njo mite nyete ngomono mera consistency mera persistency ke la lono re bera bosho bas Idolo yon lego tonga laro ni ngo pio benyejo. Nedo minya noro pasta ino lo ba neo ganesho. Nejo gile urona nishe mba ngata ba ichi juru kukita nejo nilo pasta. Nejo wa senapake la waka nisa. Wa. Nata la poshi kake miyo la binya aja ala ba dekatoa sujeta lo sena. Nita utaka nisa naya ba. agisho lorongan tanara no lorongan la yolo ne yolo na yolo lorongan ne yolo lorongan la na walimu ngasir bayana ga walimu ajenyito omo ruganda boy amwe war basai waga national anje jitu ne lorongan ne royo pin ne moyo me ne wato romara ro ne rak ne ro da rashi go gina ngai jusjusi amerira da ngai ne nyaga gor basai ka wala sina ni le musho ke omonu sadaka ke omonu tikit na lotie nyamuno ngurumo ngara nera ngasaba ko lwani kati sota ngishu nera ngari nera bogito ni timpo kito meta mera nyo chochote naka na joko lwani pogino regulo pere ne pok mindo kya torriboyu mindo girora torribo ncho miru nono torribo gawon torribo ngangino pe mi shugo na kwasena mere number 8 conscious choices. Breaking a cycle requires personal awareness and deliberate choice to act differently than previous generation. Yani mpaka be putunyo rauli no nda mnori nono piru marasa ndog ningasa yolo ajore na ora lasha lai parge giver ora nda ba ngelani ngaji kama na isoji ngelani ngana shai ora lde pa watchman ora lde ba parge giver donge bogen na na sababu ora be ngasa yolo ni shugu nyanda mnono ni shugu yankai ni ndori ya yeroruata tofauti omba oshinja na aseta na jine nkangi nyi ashu normari li nyi amuga rai mba onkangiti kera rai normari nege jine na angu shagi na ni joru kwa agnejo lela mari ya langa shagi lena angu shagi wala kapi yolo kwanza ni ndori wa bash na waka kira jokalu wala ini ningito yuto doa joru kegei perra lala shelino ala mera ni olegai urushu ushi olegai urigiri goy aranyira berangang tiangare loito bagi na ore lege na wacho mene me wacho mende nyolo isida na mu yara ira ira ira serikali si ayo wacho mene standard igara lo mishara ina ara na ira na ji malipo ya uzeni kila pension nago ya sinda bolu ngani geror kasi si laga laga daga mpesa isidan ano sekari ya gale serikali vidala na dalili ni ne meranga na shino meara chochote mere ngine mere nguku mere neti tabolura rango nje tujuro sio ngurai nganyi nyeni kununo beba heyi lo kwak pindoro ngoro kwak ngejuk sidai liye mari yebe mege bungu na kiangete
1: okay kigiriria mari tene bolle nini ngone kitabagiria en point and number 8 kishugunye nake abu no arume point na udo wene tomon tene weji tenkitesheni
2: osinkolio lesa teatro mayen fm.

0: Ewan lan olosho.
1: Me oloshiroro, tia tuanka ulele, ereshara neke otaro kirolosho.
2: Kabisa, kegiriri ya maritenebo, kejilaiza seriani, osinkuliojo, osempe wilai, egreira bagi yulda ikanito munungwan, longorbe ye ebaya, sauni enke warie, kegirarui ayulutara isipat tomon, naipirta, oldeket, kegirabaitia na jinamba 8.
3: Ye, number 8, ule number 9, ndo na jarongoro kwa lashumba, land habits. Ilikuwa agi, obuli nyangara tuwalitele nizo amagasa yukwa pingi nyangara indoigo naure niyasi indoigo
2: indoigo rono
3: nikinkopi amaya niyasi indoigo yata ngara kiongoro baya nento mononi na alishwara baya naure buli nyangara ina anikuni jagasi ninyuko na uko kiyo nito gini airanga nyangara ashu unlearn them aisa yuenda rogi pole pole through training visene mani video hii sidan wana kwa tolikuwa ki sidan kanisa nintenge niyobe nyumbutuweta safari nirero aldongani ya mabagi nikinyala kifani yako yika jolo nalutu aje nipi unga nijia kuna neti urban dol sito ina dol
2: nendol dengera
3: yorgu niya larvaye kwa lombo osho ijamegi ara nyaso gari ne yele ngara ya jabore mbribili umareta ke siku wala ke pekete ngara ne agirut ne ngase ne gengor ne ngwata ndana ebu amunisho ila jagara ngara uruma ne agu siku wala ke pekete ngara ne ji gore gore mpapalino ne jantaza ne meji arvayan ne di arvayana aji siku wala ke ringara so na nage ngasia ni ntobulu ngara ya ntobu na ji double standard life nage ngara na ya rukua kwa bagi lankai lankanyi duo ntobuo or masai mrumase na hata na rakende ngeneta nago mbaka bito ni ayal na ninkara ayitoki ayitengenu ayita una kisuma pana natipaka kitoltiren tulukua erikazi rogol namba tomon ntobu na ji generational healing. Changing your behavior protects future generations and turns a legacy of struggle into blessings. Now, baba bin belega nyo kwak. Kwak li no? Ni belega nyo lono bor kwak. Ni raja ushuritin ungwan. Ushuritin, ushuritin. Kwak aga peke hake. Na imori shura, na imera tavala. Teni sagutu show, tangu tungay. Teni ya leta unke angara jini tungay. Ni burusho ni asira ni ndorok ni ndorogonyisho ni nyali ndonganak ni sarao ni mor merendo ni mijo yual ndongani tunga ilo guak tabala just change your behavior ni otika kedu bele wenye guak ni maniki wakoya insho ina dogoya niarewe ni unyo ni ungan niara ngero ungan na shuu ni ni shuu warke kau shuenke kau ni shuu second bone third bone last bone ni rogi nkere nyo nkere nye aishu amore nyamalte ni kiara kumba kusiluna anoltiren noltiren aona ranga mbrasi njara pasta nito wangani sani amerage kenyo kata tanara irenga nito pasta ni veshukunda mnoto amvila gani levela bantasa roltiren oruba yanto liren niju oruba sita kanisa kakabaini milepe da kanisa hivu lepele uti office tewini sidori kawrepele uti ni wei anama tabahu na doli duo egiru biri na agarodo nero laguna oto wangani sidai nija zinjeru nito yugo amene egari shoti yango repele osirua le wedding langa yang na yana lairo na laire isidai ni ngazi angara jo
2: kya mama rena
3: kya mama sa rena ni oshogi ni nkai nyo ni ngazi angara ni